0: di tatay.
1: Yekang vegan mainan. Yes, my chamada. Tatay, kita bujo. Bujo, bujo.
2: Rata bati bolyo. Jhap pa berek layo.